0: tapor konkere konkere tananga lonko tongre da
1: ajo kare ton kare ton
2: da che mo che mo ta re mo ne mong ni shada zha te ji ge zen ro re
1: da ju nin ji la ga zhi dong cha de nga su xi ji ma ji o
0: wei wei ta ji sa go dong ha lu ye
3: chong ra tong wa dang long kon yo po dong wa yan ri nga su ma jia ba ji xi ji ka lo wi da xia jue ni la xue jin cha jin ting yi li ji ta mi chong ra po gong da ji ta mi long ta dang ba di ji ta mi tian xi long ko dong ge dian jia la ye za ma xi ji yue ce ji ta ma la jiang yi

Gosila sela sada yane sacha ne gosila sila sila sila tonwa ren chi me pong se si sila sela pong an ren ngo ma hi na si sila si

sila sila sila bondale yenge sernam che si sila sila sele lo lan chana ya si sila sila ton la ta ma song ta war lu si sila sila che so la to kar tam che ji si sila sila hyanyar wa long kar la ma chu si sila sila sila sila tante ya dihe kana yo se sila sila chi san jen ja du du kya por se sila sila tu tere nya ma san chu ne se sila sila go cha bu zo dor man chu je se sila sila kang ter mo la le yen chi ni se sila sila sila

Yan zasang zewi zhukwa lan ji kinkam zang di dar da nan ba cik san zhi nang zin ba da na zhong yang long chen nian chen na chichab lai kong wo rkin nam chalam jir za tang gan jir kishibi lai san yin na. Ngay na tang di lai zan ji zom zhig ba tang don zin ba cip tan do ji yin na.

Tundi de tungtil gun yamjo shayel gure. Zangan rupanamba, tunka lepa tungtin de dungi namshi yung rimjin, jechan yogu yonu mtsiga, ninmu tung tsimu gu turtil yung hinta chinu tabga, manamban de nejan jung tabi tiskiz yung rela. Tinu tabga, memba tung chili kigung namba gu, ngarang tsu tsungma gu de tungtil de mga de dungi, yung tunka gu tiskin de dukundi, nilmil de tung yung bi surg loptun zga, mga zga nung uk, shunin gina gu chi loptun da tagri rengina. Yilan zinjuk lhojung zilan daga yang da tang yina yilan zinjuk shukde yina arang zinyam da lhojung zi yili ya. Tangpo ritsika dakchung kor, tangar ngu jang drosung gui ba, ngilchul tang men tenzila zanun nang gui. Namshi tang ta sungwa tang lhagpar da cimro nil kukub ngilchul nyunglu tabga, cika tang di tangkur ga khanil rang khang jungpar njil hlashin, di jenga shukpa meli lang di cika rang ni nasi lang zi yosir. Tangpo yina trosung tang lipo jangkam shajir tonhung shil gosir. Bimu tang lagpa, gilpa tang laga tsigji tangar poklap yini namde trosung shagwi. Shopra lagpa gan zamu rang ni kammadi na, devra katsar jangde tangi karchashchik ni sim zam zungji lulgipa tang tehtar tang chani nyakha zamchardu yina pinsir. Gepa tang bimu mardewa nam meli thekar malangpar, wala nyasa gan nangta ganglag devra jangkam ra, Lipu chung yonggil shi nunga ji si lungna sha gusir. Cika mardi na cha zhomu ga nangda bang na yung pen to chenpo yo gusir. Ni, men ranggar tang tsomil tarftan marung sir. Cikajar jarman tang nasiga chukman nam ranggar mangpo tan marung. Jarman jar ji cawan barwa tang samtiga lungpa, bagpa matang sa jirni chabar tunba sukshung zi dema tagtab sha gui. Nasiga chukman tongkab jing menriga mangpo nyam ta shini tong marung. Gilte loor te tsika marpur jirni zheng heng cawan barwa teng tenni ngil matapa. Yungna lipur cawar jipa sok shiong ci, nyer te menkang te songni menba tuan ju ka chen re sir.

Eto shungun zhig nar chilo ni tong nyinga lo ge tsana ngi na wala rangchong zhong ge menchun genchul tep tsa ge tenzig yoshil zha ngab chi, chil chi, jindin bika so de tong lar so ge ramdag yoshil jindro dun gur shewa abja tang nimbum tigcha tongtul shi khing maangil ngay che tongtul ngan song tang nilhman nidin che se che jabchul lar ten ni mangchuk de tong lar so ge menchun ro chun je karpo tenzig yang ta tang yo kisir Gomtab jimri ngi na ula rangchung zhung menchun ngen song chigab de tang lhar sugu ramdag yoshil tunli peji tang. Naito menchun chabdil vachul de japchul shekhe matal chir tang de tang bisil tobi menchun ngen chuk shabshi de tang lhar sugu tunli bisil tobi ngin peji nrojir ramdag yiri. Mamang mang chula na ti menchun shesa yoba tang, ngpo chunchin la rochur yoba. Giti tachung shekhen yoba jiji rendan lagpo tibi kongjir isir.

Kwangi lu xie di yin na, zhe shi do ji lan ki ci zam na wa tan, di ki lan ne dang zam na wa, zi dian zom lan ne dong lin nam ji ri xia. Xiam li ya lin ke ne mo tu, pun do lan ne ci zam na wa tan, pu zi lan ne dang zam na wa, zi dian zom lan ne dong lin nam bi lu xie, gen qi bi ti si nang xie.

kwan liya lhenke nian siyan chubu di yin nob sim chula tan siyan chum la nian tong nian nan bie da wii wo yin tam si bi ti shi siyam liya lhenke nian mu tu shun ki siyam siyan chum la nian tong nian nan bie zi bi guang bu si bi ti si nang shi lu xie di yin gama di bu la nian ci zam na wa tam ba san yi si la nian dang zam nam si ri xia

0: kirang jibu nang liya shukbe ge.
1: Kirang kime nang liya shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se cha zhe we ge.
1: Kirang chobu na lian tu ga zum nang we ge.
0: Ngan zui li sen di ki nan bar mo zar nian yang ge geb chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
3: Mo tu sen ta.
0: Kyu wen yen bi lu
4: yang. Kyu wen yen bi lu yang.
5: Sengilengge, tandalengge ne, sentan sen simbe, lezen di zhongya longchin nyanchin jikyab lekhon pyoge longchin to guji shuyubbe, miri yangye lezen hin, kumu lezen zogyo shuyken, basan lamu hin. Siamla nganan su mutu du lu xie, ya chokbo kali shuk, xiebde jik sennan tu. Lu xie di yin, kanchong po xue nyamdegi pyoge to ne lembasir xa. Dende nganan su sengge mangbo jike, lu xie di, xie ming koba zamgi, da lu xie di, yurgu tanda na xin xie zi donzo yi le, 陈岁月写起。

yan zhang zai wei san kun zhu guo lan ji geng kam zeng di da dai nan a zu ta liang zhong yang long chen tian chen de jie jiao lei kong wo ge lem chen lam jie chen mo san mei long xi wei le zhen nan han zhong xiong song ngai nan er jin le zhen di zhong zhe ba dang dong zhen ba zai dan du jie yan ne re de na ta ri ge le zhen nan de yang har jin jin nan a ci tam ji zhe dong de li da dang ni jia chen ge jin xin gang wo zhu le ju ye le re da nan ba lan ji ge nam jin chong ran ni gu nu ka wa gun jia mi yong na la wa xi wu lu wa dang na ti nyondu chi da teng rang ge lia ko ni chor ta phe le myong ona chu ji gi ji kang de la ba ji ge be se si ki ku de chola ti yo me ta la sam lo dang myong re de na de rang ge le chen di na go de shi yo no ge ja chum dang de bi tam jin de na so chu shi ki gi ji kang nang de la ba ji ge be zhen ji ku nian long wa dang nian de da dong zha tu de zhan ba li xiong bi tam ji zi ge ne so chu ji ba po shi ge yin jing ku nian lim kan yo dam ku nian lim kan ji ma la chum chel gang da shi bu gan 리 nga zhe xiam ni da ri ge le chen di nang dun xie bu cha la ji ta ju ye de

Re, dang a zu ka hui da qi ma yong gong ge da ga da ma yong gong ge to xi wa nang jin, gir jik sang tun nup xe la ma jar ju che la, nga zam ni ngon gu gu tang zha zhigi ju da ha jang gal che ge. Xia chum ji, gu par jang kun la che bak ju san mu le, un jang song shub yak hi ne, rang gi rang la song shub xia ju da re de.

payu yelung siya ki lusha nyambu te sentru wiche li na nganam so mutu che sheba tembi kinzen la ne ta nama ta si zi ta xien ta siling yume la ne zam na we lusha pama siya te jik sen na do